0: ar mepacho
1: iti yunyo or radio piyum yekere wer kwaro
0: ar mepacho
1: iti yunyo or radio

diangjua piro piaga ipeko paro mena. Piro diangjua miyo pita do. Diangjua nuori ageno. Agua ko diangjua miyo pika do mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo dianga giri. Dina pipi bi madoture tek. Koba berdo. Vuelve go que veningo a medena. Lego. Wobe vuelve ngin chao que lego. Bagire na ye papa wada ene wontwe. Yo mi lunga wano ti yo kan lunga ba eno mi otan wano te ti yo. Do mi o chare lego. Yo a pala mani go que veningo a medena. Wobe vuelve ngin chao que lego. Bagire na ye papa wada ene wontwe. Jami lunga wano ti yo kan lunga ba eno mi otan wano te ti yo. Do mi o chare lego. Aya. I'm a Lego to Moko, I don't know my Yoti anymore. Me young Lego do to my Jen and Mario in Nino. Wow, Carro, I better put your wake up and call me to lay him on no one. I win you. Eto joke and a no. Could a kid in home on no we Berlin would keep up. I go out young Jamie or Pika Domina. Corridiang chao nuori again. Ula chao ugo chunya. Danga kira pi baby matatu rete. Awenyo. Gini koti mera wene yon leka tina. Yamye. Chia be chelo di ko chon. Wanu winyo duru kok doki. Wani duru ni tia kok tokwene. Duru ni koku lor mom. Duru ni le ti ya pala. Karape. Duru nuoti yo go twal. Komi toko bim. Ariemo amo ele konango ko ginoti merwe miange cha bechelo di ko chon wan wiyo duru kok doki wan ni duru ni tia kok to kweni ma duru ni kok lor mom duru ni la tia pala karape duru nu oti yo go to al komi dogo bi aya Aman reported to the office of World Bank Ningo. Kobi. Report to the office wa ni juice pain in a yaw digo chon de or come mat ni mat worry young word young me opino pu yon. Yuri yuri madate worro ko jonatin karaka we yod de malwang ma joka yelin on mina. Agua dang a jammy o pikadu. Nuori ageno lem lema lo ang mia yeli nono riporto ni opisi a walbang ema kobi riporto ni opisi wa ni juspe ni na yao digo chonte yoro kumi mat ni mat wari yong wo diang me obino pu yot yuri yuri madate waro ko jonatin karaka wye yot be karamano legatina ema da dugi ngwati yo Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Kare maru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo jange kentia ye ye ha ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Ikobi. Kare maru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo jange kentia ye ye ha ye. Imagine te do duo chino ko mira luong baba ko bineni neno kana dongo raiba dimo no kene pengyo puñe tino atin cha ke lo reporta ber ena choko ni neno ota papi guri ye che wer cho yo tukuno e mar wer cho baba ni amono luo baba yini bura bura ni Lo no robini ya wi ka jado tu yo dia ko ti ne tu me dan lo no do bo lo no la yo dia ko ba wi mo ko wori ne ni ti yi yi ya ya tu nge dia em mi ye le no no mi na le me ga lo a jo ka ye le no no agwa o dia ka je mi o pi ka do mi na

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iroko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Borata, kara yi le lo do kateke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mi. Ma mura ana penyo jwaro kengba, o keng de de gero lengo keng te o lo koma. Ma jwara ana penye adwoda. Ye lo no no, kara re yi ni nyoma kara no re mo mo ni dojo. Ane ati na me nyual le mora mara we te pito. O keng ko jo nyo bale na me bale yi tote. Keng kau kwil, adoi kore ba ye chapek. Ai te gi ra ge ba bola che mo ho. A cho ka na chen, wi ati kena. Bala we so ba ye mori mo lu me te cho.
1: Ai ye no. Kami ye no mi o da ni. Nye ro biu te ko bi ke wa ha wora lem nye ha ni. Amana ne no joi tu twa. Ko wora pen ngwa ra ki o ki.
0: Ma nye ha onu o ko me yi me le lo ene ne ri we nya ko ni. A nye ha kara ma chwe chwe ku ene ku no biu da ke ra da. O ke ki jo mi to ti no. Nyo cho nyo yin yi ni yo ko me gi ri yo yo. Chwa ri pe ye le chem da ye do gi yin. A cho wa ne kan. O ke ya ga ri do chem o ke ngo ne ne ngir wa e. Kadwo che cheri, wao ke cheri, kadwo che doga, wao ke doga, karama che chwe kwele ma nye ha tuo para, para nega gira koba, kum kape bego tino, ama nye ha kaya bero kwele chino choraj, mi chobe koma tere, menga bude do ataro, menga lila loki yelung, adwo ke pi wa, kaya wuyo chero yel bete pere pere pere, o nino koba, chongwa nina gwena koho, ma nye ha ti pego.
1: Ma, chweri kadwo kondang. Chuar duo dan con wiki care mani yo ni no na dana ha
0: matarwa tarwa o keng lola totwal atarwa o keng yela atarwa o keng yela kara re pora nyoma nyoma cho no pe yela be winya cho ba jama mi o te chako yela wian keng dong dai woni an pe do anyal Ina tarwa, jali ba ne katuri kan. Tarwa ya do turwa wo kero ada turwa. Awe ko ken kan men men im ta menyuan.
1: Si wo de pa wo.
0: Atarwa tarwa mi a kong tam. Konci, ana mari, ana bera taru. Lim da yai borakan. Ana mari tina bimi karatam. Kami tamai te beru ke riego. Anang ini nyual kan riko mi a tamam mi a. Kara me kuaro di unu yela pinyal chwe ba keng oneri yo nyala keng pe keng o binyo nyala pe no namante chaku yelu ye chon ne pa nyal teri mo nyan chao ko kara nyan chao da kungo de ke ko kara de tiri da waro ini ya chama

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumuba atye do kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awira mba nakuboni shigubiru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumu baati edu kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miye baluturi.
1: Kamu yi jo kubo ni mani shen shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin kwa ishumi diere no abuo ni. Anna wurut ni wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati yoro ni pin mori atual. Akaru kwa mke richonga kati pijodo pea neno. Ati ina yini beri winya niya joi chengre mi neko dago nono bayin. Kobe yepe. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuk no morbuo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abuli. Ana wura ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati oro ni pin mori atual. Akadu kamo kere chona kati pijodo pea neno. Ati ina yini peri winya niya jochi ngore mine kodako nono bayin. Koba ben. Winyo karboni mati. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na pe burra bear a keluge ena luanya wora. Wala ima dong ko mechwe el chunye gong winyo. Winyo karbori mat ima dao daye. Winyo karbori mat ima dao kobiye. Ninyo makeluge la chunyo pe yeshon. Dong jo meriku dia tine kadiango. Amen ni tupo ngayo riki buri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
0: Neno. Kwa wale wale ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo pe ye shon. Dungyo meriku dia tine kadiango. Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni di ukumotane katina. Kono wana dago. Aju mwidano pa.
2: Iti winyo. O radio. Piyom yekere wer kwaro.
3: Bibi marme pacho.
2: Iti winyo. O radio.